kilohertz tosa ingi ki midyo dedin kebi chenis ka lanje nashil uzlirim so lungting ka tawang shudumbur lanje sama nabdik choze kronin karma keli wani lanje da shidun lirim chi kuzudur desh uzlirim a tawang gombak jen tupdun zirin si kristono lamu che bak shidun sa nasa